Eugene Covino. Anayekupenda pendana naye, mami. Asiyekupenda achana naye, asiyekupenda achana naye. Mwambie atembeze kiatu, akuondole visirani.